0: na te kokra kona kota bi no bi nanom na bo hu sebi edu no esi ye aduma sifa afen ni ye ne to nchan sebi obi wo honuma tichi kom o how pa kese pa so yo ba na wo kom fichire na se wo menses ne ma e be ye a edu e be boa wo e ye semens vital herbal mixture kona kota bi no bi nom be ma wo tichi ko no di bia e kama kama kama de amao afen so wo te yaw e wo fichi ko mu a edu ebe boa wo eye semens vital herbal mixture and capsule afen so obi won ma sebi wa ko ja ne nan no na mo je die chire wo ba na tisa be bia wo mo ja no ti mi pa se mo ja no ye gon bright red we no ka se bright red a na bo na mo ja ni nyina to atwa e de ama okra afen so obi so a sebi ne to ase twetwe no we ni kan se sciatica wo sciatica edu ebe ti ma boa wo ama ya wo ne twetwe na wo ni nyina ti ate akokra no e ye agan semens vital herbal mixture and capsules eduro no eye aduma wo ntini mu na enyane nne bi wo eduro wo mu a eboa pa ah ye fe no nitric oxide se nitric oxide no unya eba oni pedu ema enti bi emu asi enti na kantare eba be biem eba be hu ntini mu ama ntini mu atuma da wo mo get me dia pusane osisi ene ya ya ye wo neurotransmitters a sonifri adwen no ho ene eba ah eno na se obi ti yawa na se ko pains bi mu a na sa neurotransmitter no etimi aba beboa ama pain na na se yaw no etimi akopom ebi ewo nyane nwe bi wo mu a etimi release neurotransmitter ye fe no endorphin na sa endorphin ne ba se usisi ene ya oja yaw na wo ti no ewo usisi mu no ebi e ba be stop ni nyina ni su dopamine na be yi yaw ni nyina firi wo ko e de ama o enti so sisi ye ya ebi e woso onum e ya gan semens vital herbal mixture and capsules edwei age award yenim de ye ka ho asem no 2022 best waste pain product of the year 2023 edwei age award e fa sisi ya de ho 2024 ye sa hwani mu sa afi edi anim nyina so ye be sa age award no wo ye bema na wo pese nyina so no gina so kene wabla obe me me duro sima ka kra bi echi a fere number no a ebu screen na se no e fere number na ye be no be kasa kama ni a cho se do me sia me me duro na e me timi aboa ama bibia e kama kama kama ma o afen so ba bia be me bia to no ye di bu screen so no mem ti ni ye pa se wo kuma se ene ne patem wo store wo pese o to be to a ba bia e di kan e PFA pharmacy new road junction wona PFA pharmacy wo o stock kesi a obo nye bwen bie tu o onum akwa akoton afe kolinak ewo Ashtown wane dani herba obo nye na awa Ashtown koho Fredimens esu o keo ono sube me obi ato afe su Sambora ewo kade tia gate 3 ni opo sit pe ebre ewe ebra eba bebwa eji sa o hawe nye na efi wa akwa amao eti pebi e chini kwa ento a gai a etwe se e jayeno pebi to na enkotote ema na so nya wa ho den pepepe e da ma
1: ya samo bi akwa ba biem ye to aso e wo amanene nsam ye nwura mu e wo Barcelona aso ye o ma Montes e ye nsentroni ala se o ye nyumtini a wo Spain na o ma Montes na e notify obi ase ne ma menyim na njem na ne ma me enyim no one Lamine Yamal papa ene nyem se papa no onye adwuma bia adwuma o ya ne se ne be ma di aboa no wa wo Lamine Yamal na ne